ngicela emsamo unikele ngomzimba wetempela ngeke magogo yoyani bo aya ngeke kulungwe aya ngeke ngivume ngami mase ngibona ngathi kuvaliwe vulani madoda ifuna ngize ngicela emsamo unginikele ngomzimba wetempela ngeke bogogo iyalangame vulani vulani vulani yoyani. Hello, hello.

lem samo ngikele ngomzibawe tempela ngeke magogo yoyani bo aya ngeke kulungwe ngeke kulungwe aya ngeke ngivume ngami mase ngibona ngathi kuvaliwe bulani madoda ifuna ngize ngicela emsamo nginikele ngomzibawe tempela ngeke bogogo iyalangame bulani bulani bulani yoyani.